0: Lemai Zada.
1: Lemai.
2: Ada tintiang batu terliang gintiang gintiang teman awak.